0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anayehangaite sa Josepha, ndiye anayehangaite sa iye. Zita rangu ni Donzi Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pasimneti radio.
1: The best internet radio station.